Julie, medium wave kilohertz tong ngapchung a sum yang na meter snip kya ge chu kep chitang shuzur gu yang fm megahertz kya tong chik tong shuzur chi ka nga ji akash fani le ne shuen chik tang in dering chilza june ses nga poza wa ji pe ses pa ni shu za pasang in ka satang a ji dering tik rim tang po go zu chwat

ngaji akash vanile ne shwen ji tang ins nga do chu chu tun tang skar ma jip chu jer shik son sto kasa ta tat panang jin dikrim sanjes la polin tat panang jin dikrim go zok pe ka chevang sampel le polkanis

Medium wave kilohertz chik stong ngap chung ak sum, yang na meter snip kya kya chu gyab shi tang shu zur gu, yang khalse tang nyu ma rile, center e kane medium wave kilohertz chik stong jib kya kya chu gya nga tang, deshkid rile center kune kane medium wave kilohertz chik stong tu kya ngi se thok ne, nga je akashwani le ne juin jik tang in, pito chu tso tr nga cha ruk, kasata nga je diri in tikrim ngis pa wo go zuk chuat, dikrim e go zuk pe ka ladak sinanga na sul sana chaat.

ngaji akashwani le ne jwin jik na in pito chuto tuk charuk kasata akashwani dilli ne hindi tang angrezi nanga nasul sanachat

Chis thakur shungshkyob zaches nang kimsa chakchok gunpea zaches eka lasgul jik dul tenpin. Ngatang tsangme dini yijak nang stunte, nang stak gya la salte, ngatang rangay kuryuk por sangma borgoshis, ngatang tsangme ka rgan chenmo jik lusteno. Kasa sankhan langes ta isting ni ngejanang kuni thugyang sefya. Smalna tundu besala zatka ni ilubang sanches la pulin.

0: ᱡᱟᱛᱮᱱᱚᱠ ᱤᱛᱩᱥ ᱜᱟᱢᱤᱞᱟᱨ ᱜᱮᱥ ᱞᱟᱥᱠᱩᱝ ᱠᱷᱟᱢᱫᱮ ᱞᱟᱥᱠᱩᱝ ᱛᱟᱝ ᱡᱮᱱᱟᱝ ᱡᱮᱞᱚᱛ ᱠᱚᱱᱤ ᱠᱷᱚᱨᱩᱠ ᱥᱩᱝᱥᱠᱚᱯ ᱛᱟᱝ ᱡᱮᱞᱛᱮ ᱛᱚᱱᱪᱟᱨ ᱱᱟᱪᱚᱠ ᱥᱮᱥᱠᱚᱞᱟ ᱥᱩᱝᱨᱚ ᱡᱟᱛᱮᱱᱚᱠ ᱤᱱᱟᱛᱩᱥᱞᱟ ᱞᱤᱠᱤᱨ ᱯᱟ ᱜᱟᱢᱤᱨ ᱯᱟ ᱡᱤᱜᱤ ᱤᱡᱩᱠ ᱢᱟᱞᱟ ᱪᱟᱡ
1: diri nga cha likhi pa mimang bing se nga te highway yajum sangma sap chen yo yang mimang la yuai ne ja ju ju yang na ji ji to ne ko kin do ya ga suk shi ke ta do ne nang la mi yajum la phwa pha ma ta nga na ku ri ke re das bing ne sa ko cham ka ta ni do ma ta na ka me ne ta ai sa phai cho cha su ma ka pe tu sta ta na ma to nyen duk mi no i tha to ta ma sam ni ma na kang se tu ri da re nge cha nga yin na yu a pu le ke ta i ka i ko ᱡᱚᱛᱚ ᱪᱟᱜᱟ ᱪᱚᱵᱮ ᱥᱟᱢᱟ ᱯᱷᱟᱢᱟ ᱛᱟᱛᱮᱱᱤ ᱡᱚᱯᱩᱞᱮ ᱱᱟ ᱞᱤᱠᱤᱨᱤ ᱵᱚᱵᱟᱥ ᱠᱟᱨᱵᱟ ᱡᱚᱜᱮ ᱫᱤᱱᱢᱮ ᱛᱩᱡᱮ ᱡᱟᱨᱮ ᱱᱤᱢᱟᱝ ᱥᱟᱢᱟᱞᱟ ᱡᱚᱯᱩᱞᱮ ᱡᱩᱡᱩ ᱤ ᱭᱟᱡᱩᱱ ᱞᱟᱝᱜᱮ ᱡᱟ ᱤ ᱠᱚᱠ ᱡᱟ ᱪᱚᱠ ᱪᱟᱜᱟ ᱪᱚᱵᱮ ᱯᱷᱟᱢᱟ
0: SBI RSETA le chok ne pomu chempo pa gun la juni de ses gun ne par la jongdar sal che zen ok jongdar len do yot kan pomo gun gun no chop kya ni jip chu janga chup pa yong go sten ok sting juk pe kana chur khak cha gung yang lan chik sana cha la dak se na nga jam ni chi la ni khori wi jak chi chi stang yam po jar jim na chok sik tarik cha ten ok shis kyong jon ba wi ke sak se ne indus river corridor green initiative las gun nang jin thik se gon pe sa kya sal te yot kan na se ka ᱪᱷᱟᱝ ᱱᱟ ᱪᱩᱠ ᱪᱩᱠ ᱪᱮᱥᱮ ᱞᱟᱥ ᱜᱩᱞᱡᱤ ᱠᱩᱥᱩᱠ ᱪᱟᱛᱮᱱᱚ ᱫᱮᱨᱤᱝ ᱤᱫᱩᱨ ᱠᱟᱫᱤᱨ ᱛᱟᱫ ᱠᱩᱥ ᱠᱟᱝᱥᱟᱱᱤ ᱛᱚᱜᱱᱤ ᱥᱮᱭᱟ ᱪᱟᱛᱮᱱᱚ ᱤᱱᱟ ᱛᱟᱝ ᱧᱟᱯᱩ ᱟᱠᱟᱥᱣᱟᱱᱤ ᱞᱮᱱᱤ ᱛᱟᱱᱟ ᱪᱩᱞᱛᱚᱱ ᱠᱟᱥᱟᱛᱟ ᱡᱤᱞᱪᱟ ᱥᱟᱱᱟ ᱪᱟᱛ

0: zin gun la chir ta chi zin dring isha ga thuk sam sal go she ch khak chan henok teifya ngatang chang me tarung in nang rang ma chat yong che chen ir gyu zin gun thuk sam sal te khoryuk shung ske be thoga rang ang yen khani las gan gun chanash nam ste za chis po tu sir go zdom gyur te tenok jigun chokhne la tak si khoryuk shung ske op tang shmiksali chur ko nir kalas gun sel che se thoga rzing soma sar jang za chis rzing shing pa gun la jigsos cho chis yang singe chang spe chu gun tod me lar gyu ma chu ga thang stong pa gun ka skill te smol jang za chis tang zgol chang la chuk suk che sok si khoryuk shung ske op tang del te la sir gang shan mang po je ko shol en jik ta no kaltes ngatang mimang samme rang rang sozel dani ka khoryuk shung ske be thoga chaglas za chis si khalen jik zarat na yang rang ma lhamu tang yam po zat tup che chan jik pe cho na rang chi jik do na dang te tum sko go shu gu gun kar yod la ma phang a nam jik in nang ka ro in nang kim sa phang che si sno din nang phan mol te tam cha khadlen rik zat na ma ngs pe ki jin gun ifya khori khung sko bi tho ga ma khak chen ma ji gur che sino akash pani le ni ta dal cha ton nga ji akash pani le ni
1: jwin jik tang in pe to chu chot lun tang skar ma sum chu charuk কাসাতা নুরজিন ডোলমাতং ঠোপাগুনে সালকানে লুরিক সানাচাত